0: 97.7 FM.
1: Your business starts with credit. Si ta desea pa kuminsa kubo propio negosyo o expande bo negosyo existente, empresario nang kukier hasin ang soyo ng birong realidad por konta Riba Credit kung microfinanciamento, training e coaching. Bu kumpanya ta start ku credits.
2: Lo que hubo que, aquí no aguanta, ayer si curvo talle.